Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

0: kay. Naga ba dyan na tangman natin sa kakay?
1: Hashtag ng Bia Active.
2: Ba YFM.